0: Wirujeng dalu menika kagem Agustinus Bayu, Erlina Yulia, Mas Imam Sukidi, Mester Saimo ugi. Wonten ugi Mbak Sum Seblak wirujeng dalu.
1: Tangin ratri tansah anget.
0: So kagem jenenganipun Ki Jogo Reksa.